0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha hit bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hit bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hit bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

na ịga mposi ma gbaa ndị mmadụ ume ka ha na-akọrọ ụlọọrụ ọcha brigade ọbụla didebere ha nso gbasatara ndị na-emebi iwu gburugburu ebe obibi. Ọkụ agbago ogige akpọrọ Terminal 2 nke ọdụ ụgbọelu Murtala Muhammad International Airport dị na Ikeja, Lagos, nke butere nnukwu ụjọ n'etiti ndị ọrụ nakwazi ndị mmadụ na-esi na ya bụ ọdụ ụgbọelu eme njem. Ụlọ ọrụ etiti na-ahazi njem ụgbọelu Federal Airport Authority of Nigeria maọbụ FAN n'aha mkpirisi gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi ha wepụtara n'ụdọ nzikọrịta ozi X handle ha taa. FAN kwuru na ngalaba ụlọ ọrụ ha na-ahụ maka mgbanyụ ọkụ rutere ngwa ngwa ma gbanyụọ ọkụ ahụ tupu ọ gbasaa. Ha kwuru na enweghị onye ọbụla nwụrụ maọbụ nweta mmerụ ahụ n'ihe mberede ahụ. Ha gbakwunyekwara na ọrụ njem na-aga n'ihu na ya bụ ọdụ ụgbọelu na-enweghị nsogbu, tinyere na a ka na-eme nnyocha iji chọpụta ebe ya bụ mmiri siri baa n'opi ụgbọgụrụ. N'ozi ya si mpụga ala anyị, ụlọ ọrụ nnọchite anya mba Amerịka dị n'isi obodo dị iche iche n'okirikiri Middle East adogo ụmụ amaala Amerịka niile ji ebe ahụ mere ebe obibi aka na ntị banyere ihe ha kpọrọ mmụba agha a na-atụghị anya ya, ma gwa ha ka ha dị njikere ịhapụ mpaghara ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa n'ike. Ịdọ aka na ntị ahụ pụtara na ịntanetị site n'ụlọ ọrụ mba Amerịka dị na mba Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia na United Arab Emirates, dịka onyeisi ala mba Amerịka bụ Maazị Donald Trump kwusiri na ọ ga-awakpo Iran n'ike, yanakwa n'ụdị ha na-atụbaghị anya ya. Iran na Amerịka nọ na nkwarịta mgbọ n'etiti onwe ha kemgbe abalị 28 nke ọnwa Febụwarị afọ a. Ọgụ ahụ malitekwara ọzọ ka e nwechara obere nkwekọrịta ịkwụsị akwamgbọ n'etiti onwe ha, ebe njedebe ya bụ agha ka a na-amatabeghị, tinyere na o kposago ndụ ọtụtụ ndị mmadụ bi n'okirikiri Middle East ma na-emetụtakwa ọnọdụ azụmahịa mba ụwa, ọkachasị ahịa mmanụ ụgbọala. Ozi ahụ ka ji eweta akụkọ ụwa sapiensa nke taa n'isi njedebe. N'aha Joshua Akpan na ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo, ndewo maka isonyere anyị.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee nị ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Kanawa tatu ba iwo na ndi bo se na na ejiro oge na edu onye ujo.
1: Ta ta.
0: Igbo bu obodo dike ka ntanyi na bu. Ndi igbo akpa ha na onye igbo, igbo obodo dike. O dike ke oja ke eja na bata dike. An ma se madu ni ne ndi ndi bu nwoke bu odogu. Ndi bu nwanyi. Ah, abala abala nu.
1: Oh no. Eh,
0: na se umaka kunu na baulu. Eh, go nekwe o. Na erubi isi. Na agba mbo, dikalakala dike olu. Eh, oya kwusi me, ke me ya. Ye kwusi me na, se me ya. Ai na me ni ho ma. Na ihe ma na na chekwa mba. Aju ihe na akwusi mba.
1: Ezioku.
0: Eh, na akwusi akwusi ofu onye. Aye ihe anyi ihe je mala anyi ba adiga acho oku ndi igba da acho oku kama ni cho ha fa ya agba na oso
1: cha cha
0: eh oya ka oso no fi ye igbo ji bire ba mgbe ha bi e ba ha bi kolo onu fa de anu aga nko tun de mbozo so ya no no gbo af iru na mba ozo gasi odika ndi owa anyanwu ndo da anyanwu na ndi ugu man photo has we no aga gbo gbo onye kwota kwoto ya sombe ze ka kwoto enwusi ndi isi ndi isi ochi di chiche mana enwe ya na igbo
1: ezioku
0: ndi igbo ya onye na enwe onye ke ja sele igbo enwe eze abọ na igbo acho ha enwe eze mana ha mana fa cho konyo na ndo na biye
1: onye wa
0: onye patanya die
1: onye wa
0: onye do ko zite de bere do zite mbem onye do zite biye obodo aralera ko de ngono onye ga bia kwa me odi ninge sibem ma obu di nwa nga amuta mama odi jinga ko obe ya odabala no gbo no na bezi no gen kai odi aka ga se na ye ejiko se tawu honu mo no otu esi we biru no gbo ah na anu ho fu onyi si na chikota onu ya bible ndi na kpuru onye wa cho na oku nizu onye cho oku ina banaba mo de eji nsogbu eme no bo onye ujo ka na anu alukale be di kaka na no ndi bai
1: munne m enwegasela ajuju unu zitele okenye ba I got go put ya and I go put along here. Okay, now Kawaya. Can only use the gang on million more Mazin Dubuese. Who's ya golo? Okay, now I'm not joking. When you get a gulade, but
0: he
1: was lost on Nagali.
0: I didn't hear you to honor. And I was in the tack it out. I would. Ewo moji ikweta na na
1: na na na na na
0: na na na na na na no mo jata aja ogwe ihe mele uru n'aka oh no wewu ndu mo ji na ekwe na ayu na ano nda moto bi na toji na ta ya ndu demi na sina ase no na zo ogwe ha
1: ajuju ma ase ndu bu eze bu okenye biko achoro m ima otu esi ekuchi nwaanyi na ani igbo nya na ife so ya
0: ọjọ ikuchi nwaanyi ikuchi nwaanyi adewuzikwa o mana ihe bụ ikuchi nwaanyi bụ na mmadụ bịa nwụọ nwụọ oge ọjụ ofu nwa maọbụ nwa na-abọ nwunye kado ọfụ onwekwa ụmụnne ndị ọzọ gasị ya na ya bụ nwanne na nke di ya nwụrụ anwụ nwekwa ụmụnne ya na ya dị na mma ọnwekwa ya bụ ofu nne mọ kwa won won nne nwoke won nne nne ya
1: ezu
0: ha ka ara we biri na obi enezi anya fu na na nwaanyi abu ezigbo mmadu nka ohe mbo eje ikuchiri nwaanyi nwaanyi abu ezigbo no we ezigbo mmadu me na cho ko na na abu ezigbo le sta bi ha nwa na cho ko pu epu do adwa na ba ya asi ka cho abula bia ba ya na ha no ezigbo ezinu no ko bute na ba ya na cho ko na ka nke mbo ke bua na nwe ya peka na otu omgolo funwa mo e bua na oduli na na oye funa ha yi ka yo na do ba izo ka ji na ka ha izo zupa na ka omu ya ya no de ba zo bi aka ine du ya anya nke to bu na na onye na na hapu zia ya onoru zia so ya donwe ko de na na esibe esibia ngoto nya bi na amuri anwa asi ke sini mu no
1: onyo
0: we tinyali ofu nwanne anyi mo nwanne nwanne die ka one dozi anya no bazi aya o ka ma no na anu anu kalia na ha na eme enyi
1: hezioku
0: uta ka ndugbo su echi We tinya we hewo.
1: Ba na nuku oba nwaanyi.
0: Tizeja we hebo nkuchi nwa nwaanyi. Ona adabale ha na ogbo mka na ekwezi okwo gae.
1: Mwe
0: obi nwanne. Enwe ho ndo ke obi ojo otesi enwe. Enwe kudu oke ekwolo. Mo bi he a ponzo okwaga enwe kita. Na ndugbo na we fi ha ku ni do tu ka ne ko ni dem boleba. Tugi ni akwe bi do ku ni ku na ngucha. Nka kita ga uza ezi okwaga.
1: No ga kwazi ke esi
0: bi do. No gbo a ho na adabale ha na emieri nne.
1: Ma
0: ma no is no gen ka we dey uza ko go mi he ofu oge.
1: Ma
0: no if all you as you about it.
1: He face
0: you. Yes you. Obolo na cho ikuchi nwanyi. Ada jebezi jebido kwa ime ego. Mobido kwa ebanku. Mobido kwa ime mendo nzo omena ndo
1: ga sisi.
0: Ono wole mena na ye menata. Nke mo da ga ejebe ndi nwe nwanyi. Wole oji bulu manya. Jide jina okoko. We jebe nne ya. We kwa ha ihe me anu. Na egbu aluga okoko no. No no ozo.
1: Mbibo wale okwe kwife ni ide.
0: Mbibo wale okwe kwife ni ide. Na ngunu na nabaye. Nunu ma na diya ungo. Manu na atu nanya. Na oka natada ye mengu hede niya.
1: Okwe ya?
0: Na ne onya isi kone duze ya anya.
1: Ya.
0: Na onya ka ngunu dede snaka. Ato oji nwa mwanya kwe ya. Ana. Ano wakie.
1: Ano wakie.
0: Aya jeze. Bido kwa mmemeni isi umu wako omulo tupu di ya mwo bwonye nkembo mwela mwenye mweha mwabunu ufu manandoga amuse nako nyofu bwonye onye unanu yofu mwendo omulo ufu
1: mwono
0: nyangazo hancha
1: hancha
0: manolu zinaloge nkai ongwe zike o mwa mwa yin abo ma o mwa woke na abo na hanke mbu we mwa o mwa woke na na ndozo if go abezia ndeni amu na nna nke ozo wike jikota onu
1: o nyawa
0: na papo ndeni amu na nna nke mbu
1: o nyawa
0: nwe ike ndi nna nke mbu aka nwe ego kasie ike
1: kali
0: ande nna nke ebwa mana ofu nne fa nwe ike onne ka o dize le igba mbo fu na ha na emekota onu
1: onu
0: na ya ememu
1: onu afia ahu
0: onne ga ekpoko nwe onu nne bi da ha na ifo umu ya nke mbo ni ikpo oke o ga bu na umu nke mbo ni emecha ha ofuma na ha na we isi o jakwili di ekewa ha wala ha jo cho na ha ni ke ha ugo mba ha ngwe ozu to ba gara
1: ba
0: o nya ke
1: ke ma di si ke
0: no ke ko kwara na utezi je na mbido o nya ke me gide o we da dey wuzi
1: of as blaze
0: na no akwa go mi he wi kuchi nwa ngwe utezi emie
1: na da je se agbaba nku
0: o de da wa nku o na do no anyi kamaz na ihe na esu eze bo na if water na esu ehi nne ngo no nwe ekunyele nwa anyi ikuchie nkwa ikuchi na ha anyi nke ebo ahu ka nkwa agbanke ebo aya enu chi nwa anyi
1: okwa
0: obu no nwa anyi elelele nwa okpo elele ewe si na ya nuchie ewe nuchie ya nuta nwa anyi umu nna ga eje gba afa chopoto nye ga enedo nwa anyi ha anya
1: okwa
0: I ne du anya umu na mugo no nwe no ru ka se ki ne du anya ka wo ikuchi nwanyi nkwa nhachi nwanyi
1: nhachi
0: nwanyi onwe nwoke mumolo umu isi ona munye nwoke cha we da cho ye nwanyi ozo mo gufuru no nwanyi nke bua mo kwa ni so nwanyi ike guzi aya yo emeze bo umu anyi se ni omuta bi denu di onene nke ni me ha cha akwu maife kunu kunabo ofuma yo ya sia ka onodu bie we amu anwa
1: oh
0: ka hapo enu di onya ni akpa ya na nne akpa ya ogo fodo onu na nne ya anwu go onya na nne akpa ya oya anu di bu nka onodu be nne na we bido imu nwa kama mo ya nwota nwo ke ni ana acho acho ogo fodo amu anwa nwota nwo ke ohachi onodu zia oya anu be nne ya na azuze nwa afọ no hozi zidi nwa afọ nne anwo nne anwo obichizi obi ahụ nwaanyị ahụ ya na nwa nwoke ahụ nwa ya nwoke afọ ndị gbo na-eme ọ na-adabala mana ada emeze na ọnụ n'oge nke anyị ndị abụọ otu ndị ihe nne ndị gbo ti cha ha ji bi n'oge nke ha anyị nnezie ndị n'ime ha ndị dị mma anyị were anyị fụ ndị adabahụ n'oge nke anyị anyị ewepụ maka na ọtụtụ ihe agbanwe enwego oke ịma akwụkwọ nwee oke
1: ịwa
0: anya nwee oke ije mba ịfụwanye ihe nwee ihe na-esogasị ihe gasị nwee ọtụtụ ihe ha megasị ọdabara ha maka na ha awaha anya otu anyị si wee wa ahụmanya nke a ọkwa na ha nọ na ọnwa ahụmanya ndị anyị wa ọnyụ anyị afịa atọ ndị igbo si na nọ na ahụ nwoke gbasasị akwụkwọ eji wee mba ọgaranya ọbazi ha nchịkọ afịa ahụ kee ọgaranya ha otu mpara gbasa akwụkwọ n'ọgaranya m ga-adị egwu gbasasị okwe na-abụ ọfụma ọfụma wụ nwoke ụtọ ka mma si nwe ya na-anọ na mba ọgaranya na m na mba ọgaranya mma na-agbasa okwu ọfụma ọfụma wee na-agwa ụmụnna m okwu o wee rukọ ọdazi ogbenye ịchịkọ ụkwụ afịazi arụ ọfịazi ya ahụ hinne ya bụ n'ọnya ma bụ ịkụchi nwaanyị ụzọ na nha nkwu ya kịta ụdị na ụdị mana ha nchaghị na-enwezi nke na-ewu n'oge nke a
1: chacha daalụri nne okenye ka ya na-aga n'iru onye nke a bụ ụzọ dị mma obi osi uke ọ sị gịnị mere na ada enye mmadụ nzu n'aka
0: o nwere onye kpata ya n'otu ndị gbo si efe nsidebie nzu bụ ịbata akpọlele ya naanị ịtụsịa ịkpọlele onye nke ọzọ ọtụkwa ọgbalekwa onye nke ọzọ ihe nzu na-alụgodo bụ nke mbụ nzu na-egosi obi ọcha ọcha ahụ ọ dị ọ bụ na ịnwe ha ọjị nzu ka ịnwe ha ọjị ịtọọlụ m nzu owele kpegbuo gị maka nzu na ọ na-anọte aka ọ bịara dị ọnụ anyị
1: onweke
0: na afọ ịsa ọgwụbeghọ ofu okpụrụkpụ nzu o si ka m na ọne na-abịara be gị dị onwe na ihe enweghị ọkọ ọbịa afọ ise a ofu nzu inwe katọ be gị ọgwụbeghọ abịa ha atị ya ata ụlọ ọzọ ọ na-aba ya bụ nke mbụ ọ na-egosi obi ọcha eji anabata mmadụ nke ịbụ eji anọchi anya ọjị na ọ bụ na ọjị adịghọ n'ike ọjị gwụnahụ ghị n'ike ibe anyị na-apụkwanụ m nzu na ọjị m gwụnahụ m a sị na nsogbu adọrọ inye ha nzu nke ịtọ ejikwa ya enwe iru ọma ụkwụ ọma bịate ya n'anya werete n'ụkwụ ndị ibe na-ete n'anya ndị ụmụ nwanyị atụọ n'isi ụkwụ wedịrị gaba nzu na alụkwa ya mana adị enye nzu n'aka ha na-akpọli ya akpọli mana a ga-ebute ya n'ọkwa nzu n'ọkwa ọjị ya na ọjị ga-adị n'ọkwa ahụ ibuli ya bịa n'ọsọ ọjị mana ọ bịara na ibuli ya bịa iwetuo ya ịkpọlili ya onye nke mbụ ọtụsịa ọkpọlili onye nke ọzọ o wee gahụ go kirikiri ọ nwere ihe a ga-asị gị mee na ada enye ya n'aka n'otu ndị gbo si debie
1: onwe
0: omenani ọtụtụ omenani ọnọdụ ka esi ihe mere na onye na-agọ ọjị ada ekpupu okpu ndị gbo na-agọ ọjị fada ekpupu okpu
1: ha na-akwụ ọtọ
0: ọ ga-anọ anị kpụrụ okpu n'isi ya okpu ọzọ ya ife ha ji emeli ya bụ na n'ọnọdụ otu onye ụkọchukwu si eje ịchụ àjà oyile efe eyi o ji bụrụ efe eyi o ji bụrụ onye ụkọchukwu wee jebe ịchụ àjà otu ọkọ dịkwa onye nze chọọ ịga ọjị ndị mmụọ ga n'ihu na ikwu oyile ihe o ji bụrụ nze kpụrụ okpu mmee n'isi jide ihe niile nọdụ anị wee na-agọ ị gaghasịghị eme ha ji anọ anyị agọ ọjị n'oge nke anyị

0: ebe ọbụla. N'ọzọ ọchọ ikenezi onye kia na nzu owo ni okpu otikwa. Si na umada, ite nọ na-ada n'eziokwu, otikwa eri isi ozugbo.
1: Otikwa ozugbo.
0: Ọgọ m umada, otikwa okpu ya. Mana ilu ọnụ ụlọ ka ewepụ kpa.
1: Ewepụ ya kpamkpam. Sọpụrụ onye
0: kwelụ ụwa. O nwere nghọta ọfụ enwe gasị. Agbakwesị na omenala Igbo. Ya bụ na nwere ihe mere e ji enyere ọjị n'aka otu ndị Igbo si debie.
1: Daalụ okenye, ka anyị na-aga n'iru. Onye nke a bụ Paul Ekwu n'ife. O si Enugwu ukwu. Ọ sị, ọ bụghị onye kpara ajadu nkụ na-ekuchie.
0: Ịgba oge gboo na ọdụkwa kịta. Ọ bụ na ndị mmadụ anwụọ. Hụ na nwunye ka dị ndụ ọfụma na ọkabeghọ nka na ọka nyere ihe a chọrọ na nwaanyị ifu ụmụ nwoke fa na-erugharị
1: eziokwu
0: na-erugharị n'oge gboo ahụ atụrụ inu a ọ dịcha mkpa nkụnata maọbụ ọnwa ọjị daa n'azụ be ha maọbụ ụkwa ogbutu gbujicha nkụ ya mgbede obulu ofu ukwu nkụje jebujere ha naanyị ahịa dị enwu olukwa echi ya ogwutesi eji welu ji tọkịkọ ntọkpọ garị ya na bido naanyị nwaanyị ahụ ndị enwu o jekwa ụlọ na-akpụ ụzụ ọkpụ ọgụ mma mma owe agarị nwaanyị ahụ ya ọ na-etile ukpu obu ka ama ma nwanyị dabalị ya ị na-enere nwaanyị ahụ anya nwaanyị na onwe nwike nwere onye ọzọ uche edeni ya ngụ a na-akpata nkụ na-abụta na-ewetara ya ji na-ewetara ya ọgụ ịkpụrụ akpụ na-ewetara ya ihe niile ọnya ma eji si na na-emere ogoli nwaanyị na-emere
1: ogoli
0: ngwere ngwere na-agba mbọ ka ị kpatara ya nkụ ka o wee gụnyere na ndị ọya ya na-edu ya anya ọya ma na ndị na-akụrụ itulu na ọ na-adịghị ji ori ọ na-adịghị nkụ wee sie nri bunyezi onye uche dị n'ebe ọ nọ ọnya bụ na ọ bụ onye kpara ajadu nkụ onye na-ekuchie ọnya nwa onye ga-ekwu onye ga-ekuchie nke a na-ekwu okwu ikuchi nwaanyị aikwu gofu onwe onye ga-asị ka ikuchi ọsị mana achọrọ m ịnanụ achọghị ịnọ ma ọ bụ na onye agha ekuchi ha m ọ bụrụ nke onye asị hapụ ya ike ọ bụrụ onye ife ha dawa jana nyanya mgbe oge die nọ nyanya na-ese okwu na ụdị egwe nwụọ esi ka oke okuchi ya na m achọghị m
1: ka achọ na elu nwaanyị n'okwu otu afọ ikwu onye ya ekuchi na onye ama ekuchi
0: ọ nwaanyị ga-anụ nkwanụ nwaanyị n'ike ofu ọnụ na-eji wee sị ọnwa ego a na-akpọ ego ma anụkwaghị ọ dịkwa gbuo afọ ma anụkwaghị nwee mgbe nwaanyị bụ mmanye sọsọ ebe nwaanyị si eme ka ọ bụ mmanye bụ na ụfọdụ ga-ejide jide ụgwọ
1: eziokwu welụzie nwa
0: ha nwa nwaanyị mgbe ọ dị obele onye ofu onye si nna na-enwa nwa a kpọta amara nke bụ nke ọnọdụ be onye ahụ na-eto mgbe ji amụtazi ihe ọ dịba gị ime ọtụ gị ime ọnya mere na mana ọkwa ma mgbe ọbụla eji anụ nwaanyị mana oge gbomana oge nke anyị a na-enwenata ajụjụ ọnya ka eji enwe ego ma anụkwaghị ọnya ma ọgụ nwa onye ga-ahụ ọbịa bụ unu ịnụ nwanne gị kwuchie okwu ọ chọghị na nne gị asị ya nke gịdupu ya onyekwaghị ego anakwana ya onyekwaghị ego anakwana ya nwaọ yi gepọ ndụ onye gị 1000 narị ati na-akpa ya ama na ego onye nwe ihe na anyị ọnya ka a na-akpọ ego ma anụkwaghị ị narị ya ego ahụ mana ikwetago ozi emesizie ọ bụrụ na emesie iwe si na-ego onye m n'ụzọ na ịya akwụ ya na ngọ ma na-ekwu okwu ego eji wee ike ihe wetakwa ego ahụ ego ma anụkwaghị ndị ga asị gị onyekwa ego onye ha anakwana ya na onye agwaghị ihe kpatara ya mụrụkwa ma nne ma na eti ibebeghị ọnụ n'okwu amabeghị ma ya eje ma ọya ha eje ị na-arị ego ahụ narụ ọnarị ego si ya oke nke a na-eje ọ dịka onye enwe isi onye nọ n'ala ego uche ya dị ọja uche na onye ego na ya amaka ya mụ na ego a nwe ihe ya na-ayị
1: ọlọpụtago
0: onye kwa

0: gbana kwanya ma o na ekwuta gosi onwe ego nyege natia nne ma na onye ego ejo e ma na olukwa gwa nne a na enye ego ojo nne ama na ekwe enwe hisi so nne o kisi onwe ego nyege ni na edupu onwe ego nyege natia
1: natia
0: onye ego ana kwanya o si ma ya eje ma aga heje
1: dalo
2: onye nka si odara afi odara ebe o si o si okenye obe ezi okwu na agbala putara nwoke adighi agba mbo
0: agbala nwoke adighi mma akwa akwa ni test for apart chino adele
2: chino achaba
0: unoka agbala agbala agbala bu
2: unoka bu nokonkwo
0: nokonkwo agbala bu onye nwanyi etulu agbala bo dogu ko bo
2: onya
0: agbala nwanyi ma nisi onya agbala nwoke agbala agbala bu onye amu honwa onwe ho na emekalisi onwe ho eji mari ha na apua ni agbala si apua
2: nke a ịkọ ya ọnụ dị egwu
0: ịmanị chịkọkọ nya ufuo chịkọta ya ọnụ wee n'ime ọfịa agbara bụ onye ume ngwụ onye ume nwe ofe ọgbụ ya na-eme ọ na-emekarịsị tikwu olu na atụgharị onye anaghị ike mụta nwụ nwa onye anaghị ike mụnwụ nwa chacha na nwoke onye bụ agbara mana akụgị ya ọnụ enwe ihu na
2: agbara
0: n'oyibo n'oyibo
2: ma ịkọ ọdụ ọnụ a
0: na mmadụ bụ onye amụ ụhọ nwa
2: ok onye a dị impotent
0: onye olukwa agbala nwoke oyima na ọ naluo ụfọdụ na ọ naluo ọkwa ụdọ ụfọdụ naluo onye agafetazi ezibeghị ọzọ ụfọdụ nke naluo tata chọọ ihe ọ emeghị
2: eziokwu
0: chọọ nsị
2: na ịgbawali ihe
0: chọọ ihe eji egbu mmadụ na oge gboo ọfụ ebe ị na-akwụsị ya aṅụ nkwụ ebe ị na-eji abalị ma ebe ị na-eji onye n'ogbu mmụọ m ọ chebiri onye mmewe onye mere onye ịzụta arụ onye mgbe na ndị gboo si na-ata okwu eze a na-ata okwu onye ịta okwu eze gị na-ata ya ụta esi ata anụ n'onwe ya n'onwe okwu ya o jekọ pụta ino ya mana nke a pụta
2: na
0: inomie nke a ikwuo nke ọzọ inomikwa nke ọzọ ikwuo onye bụ na mmadụ mara okwu mana ifụ ndị na-ekwu okwu na ekwu ekwu bịa nwa mi chụọ ọsịsọ na-ekwukwu na-ekwe ukwu ị ma na nwa ahụ nne ya na-akụziri na na-ata okwu eze nwokwu nwa gawa okwu ifela agalụ nwa kwuo emebe gị ngụwa nne yọwa mgbaghalụ n'okwu ikwu họ na-abịa n'oke osi ekwu ụmụaka kịta ike agwụrọ nwa sịwapụ ọsịsọ na-abịa n'ike ịmago ụmụaka kịta maka n'okwu ka anya okwu a n'oyi ekwu ekwu ngwa nne ya afụgo okwu okwu n'okwu okwu karịrị nwa a okwu mebiri na-emebi ife ịgbazibezie ya ịgbazibe ya.
2: Daalụ okenye. Ka anyị na-aga n'iru onye nke a sị afia bụ oge Chukwu o si Ọnịcha ọ sị ịkọwagokwa ife a rinne ọ sị okenye biko gịnị bụ dada kedu ka esi ama ya
0: akwakọghị ọbụdụ ofe ọbụdụ ebu a
2: akọwakọtagwu e
0: dada ndị mmadụ aghọtago ehi nne
2: eziokwu
0: na ndị igbo si na mgbe onye nji nụ ọgba n'aka
2: eziokwu
0: ọ bụrụ na mgbe akọwa ya n'ọnụ ya mana ya ka eji ofonye wee na-agba okwu
2: na-ekwu ofu
0: ofu onwe ndị ọzọ ka ya akọwa buru ibu
2: eziokwu
0: na akwụkwọ anyị agabeghị ejebeghị eje
2: eziokwu
0: abido na-agba ofu okirikiri okirikiri
2: ka
0: kama na dada bụ ofu n'ime ka anyị kpọrịa ya ụkwụ
2: nwantịntị
0: dada bụ ofu n'ime ụdị ntutu a na-enwe n'isi mmadụ nada epu na nkịtị ọ dịkwa na be ndị ọcha ọ dịkwa onye ka na-akpọ ndị Rastafarians ọ dịkwa na be ndị Juu Nazarene ndị mgbe amụ Jọn onye mmiri Chukwu a si sakpụkwa ya isi sekwa ka agụba gaa ya n'isi nonwere ụdị ọlụ ọbịala ịlụ ebe a ka esi onye gbatịa ya onwe ụdị mmụọ na-achị ndị dada ọ bụrụ na n'oge gbuo afọ abịa opuo ya a chọpụta na onye ọsị ka ihe eji amụ ya ihe eji amụ ya bụ na ihe eji amụ ya bụ ntutu
2: ha ntutu ntutu
0: ịra ya ara ọfịkọkwa ịrakwa aka ọrịkọ ọfịkọ abịa chọpụta na ịkpacha na arịa ya ọnwụbụ ya arụ o sokwa n'ihe eji ya amụkwa ọgwụ nwa ya ahụ emụọ ya onye nwee ntutu mana ọdada ịma nchọpụta nọ ana ibichazia ya mee ka ife aka n'isi ọgwabụ ya isi ifewa aka n'isi ọnwụbụ ya arụ sikwa na nwa abụọ ọdada mọkara ntutu adịrị ya n'isi otu osi wee dị ibie mana ọ bụzialụ mana oge nke anya azị mma dada ahụ bịa nyụọ maka na oge ahụ otonite okwue ha eji wee kpụ ya isi ahụ ụfọdụ asị na ewu ụfọdụ asị na ọkụkọ ana onye nye ya akpụ ya ga-abụkwa onye dada na ọnwụ ya dada ahụ ga-abụ dada onye bụ dada na nwa ọkpụgo nke ya bụrụ okoro nke ọdụ otu ya ede bụrụ nna mmadụ ma ọ bụ na ọ dada ka ọ bụ mgbe ọdụ obere ọnya ya ejeje kpụọ dada nke aha na-ekwu ka akpụ akpụzi ụmụaka niile mesala aka wee siere ha n'ihe elu n'oge mgbete ha aka na n'oge mgbe mesizie oge ụka na abamitezi ọfụma na abamite na-enwere ihe niile na akpịrị nwudekwuo mmụọ dada ahụ ọfụma ọfụma nke na mana olubeghọ nke na ịmụọ dada iwere aka ị wee kpụọ ya kịta mana mmụọ ụka enwude gị eri nne nke na ịmụọ dada otonite ruo ha na mgbe arụ oge eji amụọta isi ịkpụta n'ụlọ ka anyị ekpokọta ọnụ kpụchapụ ha nche ị na ozugbo ozugbo ọbịatu nsi eme ya wụ mbịa ebechapụ m obele nye ngị ọwụ nne ya mmekwubi okwu n'isi ya okwuda aṅa kpebechapụ ntutu ahụ ejije na ọdụzi anyị kpụwazi anya a na akpụ ebe ise ma isii ofu ntabi anya mkpechapụ ha nche ị na-ekpele ma ihe niile
2: ebechapụ
0: ofu mkpụrụ
2: ọbịaụza
0: narụzie ka anyị bido igbu ọkụkọ ma ebido igbu ewu ka onye isi ọkanga bụ jesu nwanne anyị mee ihe nọdịla anyị tọ anyị na agbụ mee ihe nọdịla anyị mfe ka ọ dịla anyị ọnụ anyị ka anyị debụzi n'ibu alọ
2: daalụ sọnde anya lebechi si okenye kedu ihe bụ na nwata na-agba soro gede ha amaghị na soro gede bụ egwu mmụọ
0: ụfọdụ na-akpụ ya soro gede ụfọdụ na-akpụ ya usoro gada usoro gwada mana ka nkọwa ya ka ndị maka ọtụtụ ndị enwekwa onye njeomi oge gara aga oge mụ na ya zuru ihe nri ụfọdụ kpọkwụkwa m n'igwe jụkwa m gbasara
2: soro
0: ọ egwu n'oge gboo afọ ọ bụrụ na ịkata arụ dịka dibịa maọbụ na ị na-agwọta ọgwụ ka ndị gboo na-agwọtawa ọgwụ na-abụghị dibịa mana ọ ya agwọkarị dibịa onwe dibịa ka arụ nọ n'ọka o jee gwọta nụrụ onwe nke ka arụ nọ na nim o jee kwụọ ọgwụ gwọta gwọta nke o ji eti mmụọ nweta nke o ji echekwa onwe gwọta nke o ji bịa bịa ọgwụ eju onwe ịkata arụ n'ụdị ịgwọ ọgwụ ịkatakwa arụ n'ụdị iti mmụọ onwe mmụọ ga-aya etie ịma na onye ga-etie ga-akpọta akwado ọfụma ọfụma kwado mmụọ ọgbọ ma mmụọ ijele ma mmụọ ịkwado ọfụma maọbụ na onye a bụ dibịa ụdị ndị anụwazi onwe ebe ịkaluo ahụ isukwa ihe a na-akpọ atịkpa ha na-akpọ atịkpa atịkpa bụ anya esue onwe dịfe anaghị adị ya nsị agadi nwaanyị ga-adị ya oge ụfọdụ anụ mmadụ adị ya aka ikiri adị ya okpokọtacha ihe na-etikọtasi olu na-esu ye sugide sugide sugide na-etikọta ihe na tikọcha ihe niile ahụ dịcha mfa ji mechalụ okuku ome na mmụọ nwekwa ụdị akwụkwọ ndụ ọdụ n'ime ọfịa na-ekwugasị okwu na-alụgasị ọrụ dị anya etinye na-esukwu ya sụkọchachaa ya sulikọtacha ya ọ dịka ụtala mana ihe dị n'ime ya ebuka mụcha ihe na-adị n'ime nwa dibịa magoro ihe ndị onwe ndị na-esu atịkpa ndị a na-esu atịkpa bụrụ dibịa ka abụ mana fa na-esu atịkpa atịkpa ahụ bụ na ọ nwere ihe ọ naghị alụ ọ na-ana ọnya ọ na-achụ ịkọ nsị mmadụ ka ọghị nsị jide atịkpa ọ chụchi ya nsị aha ajọ ya emetụ gị itinye n'akpa abịazie atụsịsị ọ na-ebu ibu niile bịa bịara isu ya awụsị aha nke ha adika mbunni enye gi nke gi enaba enye mu nkem nya onya nke mana ye sukoti onu
2: onye
0: zi onye obuna oke nke ekwu ugwo enaba tinye naba onwe ba ye jezi me ihe odika udi atiba isu telo na onye suru gia ndibia na kani bie ndi igbo se no ofu mpologu ka ndibia jakibie
2: ezoko
0: mpologu ema ho ndi ndo mu emu ya mu no nwe ko ma ema ho uti ha ni ogu ya kan ke yile abezia anyi tasi onyi utasi onwo onyi ga usulu atiba itinye na pa we puta na ogbo ana akwa ya nsi atiba ya na ebu anyi ebu nke ga na epe anyi mpe
2: ezoko
0: izi nke ga ojide nke nke dobele mbo ogo na aputa ona na zi nke ebu ebu atiba onogo nke ndi ozo we fu afo onata osie nka orako to rambo otiku ya napa odi akamaru anwa onwe nwoke ga wokacha aru jacob wa nwe nwoke amakoya hey nam makoya anacheta azu obie nwa akaka nisi kuwe nwe biloku apaka na obie akaka aru ozo we pokwa nke mbe ni opulu nwe abia makoya obi oyipu nka ahe nka ahu ko jesu bu mmadu nuzo nwe ta gran wonu nka oma cha na ofu nne nwa nwa ko ina nne zi oma ko age e ma na ya na cheta azu
2: o me bi goli
0: ina cheta azu ku se na ga nka ban na na adele ma na ma ma de egbu iku ani se o ya ma na onukuta okwu ha ina cheta azu baka no bi ipu pata ko de e pokwa mana ina gazi na be usoro ga dadis oluzen onwezi memme ga anemie na aro fuwo na aro ndi ne katala aro apata na ndeli ndo go tanke anogu dibia no na mgbamgba anine dibia simpo abatete ogidi ngudu oka umoji ndi abatete bise nugwa gide bise oruku ndi oketiti ndi agulu na mgbamgba ha na monwe ha fezu konzuko no fu obodo no fu ebe onwe egwu fa na eti ha na eti so how I na anu egwu a na ekwu mana ufodi na eti na eti kadike gbalugwe na kadike bugoduru zo gba
2: okwa
0: o bro dike na agba ngwa na agba ina anu nya egwu ina ekwe ni si onada ise na ezigbo egwu ka nka na agba ikeze ya mano no ndi kalaru ga agba nka
2: o nya mo
0: ndi karu mana nka o ni tv onye ona adu az ya kwina imogo nke ndi kai
2: o nya mo
0: otu esi enwe onye professor nwe ndi di doctorate ifugo nwe ndi ji masters nwe ndi ji ba ngu awon we ma le bi gudebe
2: ima ebe umeira
0: e we ti egu nke ndi professor epata ebi kaji eji iguta so college fa na amu ya na mo na oge gbo kadike gbalugwe ngu ama cha uta ya ma na egu mo ka na eti fa na obu ni sonye na ebe ogo elu ho ebi ye nwuto mu nge gonu ga ya kogwe
2: cha
0: o ja bezi bezi na eti na si bi o maka mba nuno nde ra hola na chee jigo na ya rahola ikeze unu nga no niru eze gure egwa na etie ikure zina agbu ya na agba hey na
2: ma no fine mo nwe
0: ya mo ego so ga gada ina agbu egwu egwu mo nwe ibo ogwu nwe ya obocha na lu onwu
2: aro aya bia
0: alu ocho onwu ya cho onya bu na nwa ta ni etiru so ga to na agba e nwa ho no so nwa nwa ta ni kwa bu ko bele nwa ka ni no onye aka ha aru kana kwa
2: azoku
0: ngi kebulo na man mani ofeke e mwata na nya ha ofeke etiere ge baba e ma ida bati ana lu acho icho nwe ga acho
2: dalo oke kana ga niru hanya nka se afia bu betel mac hosio nicha osi okenye gene bu na ofu nne na amu mana obuyi ofu chi na eke ebe bible ukuru na chukwu di so ofu
0: ai ma na ekwu oku oku
2: chi
0: chi odi chela chukwu
2: ezeku
0: na chi ga ebuka Chioma ga-ebugbu onwe. Nna anyị nkwa Chioma. Chinka dị iche na Chiokwu. Ihe afọ nke ahụ Chiokwu nke nọ n'elu, nna anyị nọ n'elu igwe. O dị iche na Chi na nghọta ndị Igbo. Na onye ahụ nkwa Ajochi. Enwe na Ajochukwu. Nna ihe ahụ kwa Ajochi. Alụ Emeka mụ. Ka e wute Ajochi bụ nkanụ. Ofu nne na-amụ mana ofu chi adị eke. Okemo okike a na-ekwe abụrụ okike nke iji bi ụwa nọ na chi nwere ike ikere tata echi oke gị n'ụdị ọzọ nwanne echi oke gị na nkwọ oke ihe ọzọ n'afọ ihe ọzọ n'oyi ihe ọnya mere ndị Igbo jiwe sị na ihe nwoke zuru n'ụzọ n'ụbọchị ya na ya wụrụ ọgbọ abụ na chi ọ na-ekwu bụ ọnya ka ha na-akpọ akaraka akaraka ndị Igbo si chi mana akaraka na akaraka mana ga-abụ ha ofu akaraka onye na-edu ya akaraka enweghị mficha ị gara anụ ka anyị na-ekwe onye ahụ chi onye na chie nke onye nweta anya na chie mụ na chi m chi m egbuo m nke akwa ajọ chi o na isi ọma
2: nkwe
0: chimegbuo m chi nke ahụ bụ chi nke obele nke na-ebute ihe ọma na ihe ọjọọ ọ bụrụ chi ukwu dị ofu
2: bụrụ
0: ezigbo chi ukwu inwe ụmụ ịsa faa nwere ike inwe chi ịsa dịsị iche iche ọ na-eso onye na nke ya
2: onye a bụ Cyril Amoke o si ụmụnkọ dị n'Enugwu
0: onye
2: ka unu ụmụnkọ afọ obodo ya amakakwọ
0: ụmụnkọ na Igbo etiti
2: gọọmenti Enugwu n'ụzọ Nsukka anyị na-anabatakwa ya n'ụzọ pụrụ iche ike na-efe mgbe a
0: wee bụka onye na-eji n'afọ mba dịgasịnụ efu bụ ọgwụ ndị mmadụ anyị ama n'ọdị n'onye na-ejezi mgbe na-afụ anyị bịakwa na ndị akwa ndị dị nso
2: ekwu ndị nso aka egwe ndị teleziwa aka daalụ Cyril si biko okenye kedu ihe dị iche na onowu ndị ichie nze na ọzọ
0: onowu ndị ichie
2: nze na ọzọ
0: na-abido na-azụ azụ nze na ọzọ bụ ofu onye
2: ofu ife
0: ichie ọzọ ịbụrụ nze bụrụ onye bụ nze na-abụghị ọzọ
2: ọmarụ
0: ka ichie ọzọ hapụ ịbụ nze ha na-abụ bụ ofu onye onye kachasị na onye bụ nze na ọzọ ịchọ ịbụghị nze ya ịbụbụghị ọzọ ya abụnata nze ebe ya bụ nze na abụghị ọzọ nke ọzọ zi bụ onowu onowu bụ ọkwa enyere enye onowu bụ ọkwa enyere enye obodo asị onye abụrụ onowu anyị ọkwa enyere enye otu esi enye mmadụ onowu dị iche na ọkwa dị kpara otu esi enye eze onowu bụ ọkwa enyere enye
2: n'ọgụ anyị
0: nke tọzi bụ ndị ichie bụ anwụ mbọta anyị kọwa ndị ichie n'ebe a ndị ichie abụghị ndị ichie nke oge kịta kịta nwere ichie nwee onowu n'obodo dị iche iche onowu bụ osote eze n'obodo dị iche iche enwe ya n'obodo anyị nwefu nwoke bụ n'onowu eze ole kịta na-eme mma ma ọkata gị ahụ nnọọ otu esi akata onye nwere ezigbote arụ ike obi ide akụkwe onowu eze owele gbakọrọ aka si a
2: mpụpụrụ
0: onowu mgbe ọbụghị bụ onowu na mbido ife ọ bụ mbụ bụ ichie mesịa onowu lu ya ka onowu nke mbụ pụrụ njikọ kịta na enye onowu enye
2: a na-enye ya enye
0: ọkwa obi na-alụ nke ọfụma ọfụma na-akpa udo na-ejele obodo ozi otu a na-enye onowu enye mana ichie nke kịta dị iche na ichie gboo ndị gboo sighị ndị ichie odi iche na ndị kita asị ndị iche eh ndị kita bụ iche bụ ndị na anọ debe eze
2: ha onyewa
0: su ya atu elu ndị ogbe wepụtasị ka ha nọchite anya anya ha na obi eze otu esi enwe ogbe minista
2: onyewa igwe nkansu
0: na na mbugo webe igwe nkansu mana ndị gbo osi ndị iche mana ndị nwụrụ anwụ
2: ndị nwụrụ anwụ
0: ndị a na-akpọ afa ma a na-aga ọchị ndị ha na ndị a na-egbulu ewu nna ndị a na-asọpụrụ n'ihe ụfọdụ yawo ịnyere ha oke ha maọbụ na na-eke esi anụ nwaanyị iwe kpọrọ nwunye pụwa ịma na imesigo imelu nze mele okolo ndị ichi afọ bụ ndị nwe ogbe ahụ na n'ọzi ndụ mana anya ha na-elu n'ihe na-eme n'ogbe ahụ otu ndị gboo si kweta ya anya aga ọjị atụbilo tuoge n'ezi anya aṅụ nkwụ ịtụsa onwe naanị wee ṅụa nke fe ọnụ ihe eli nni asị gịchaa n'ụzọ na ka ndị ichie fu ụzọ ha si abata ndị okenye ahụ a na mibie ndụ ha ọfụma wee nwụọ ọha bụ ndị ichie mana ha nọ n'ogo nke ha mfa na ndị mmadụ enweghị mmekọ ọgụ ụfọdụ ozi ma ijezidecha ọhụ okwebe ha nọ mana ha na-agala onwe ha ịbịazịa ịkpọrọ nwunye mana iji ha ọjị wee bịa mee nnọọ nwaanyị rie nri gbasa agụ ha ọjị ịmanye na-achọ ndị ichi okwu ọnya mee na asị na okenye na wejide ọjị n'aka kpacha akpịrị ụmụndị mmụọ egere ntị ha oyi ekwu ụmụndị mmụọ ahụ ndị ichie
2: eziokwu daalụ okenye
0: ọdụma
2: oge anyị agbagotego kwa mụrụ mma anya kpafe ikwuzi mba okenye mgbe ọzọ oge anyị agbagotego ka anyị wee kọwara ọra na eze ọkachasị na ọmalịcha akwụkwọ ide ma ntị na radio ma nke dị n'ejije ma ndị ọzọ nya akọ na uche ha na-ekwubie kwamgbe okenye bali ya akọ na uche ife a bụ akwụkwọ gbasanụ inu igbo inu dị na ya dị n'igbo dị n'oyibo esekwazịa ya ese ka o wee doo anya nke ntị na radio a bụ nke dị na cd ị ga-akpụ inwe na ụgbọala n'ebe ọbụla ị na-eje maọbụ tinye na bei na-egelu na-enwe aṅụlị o nwere agba nke mbụ nwa agba nke ịbụọ nke ịtọ bụ nke dị n'ejije nke ya nke akt ya akt ka fim ịghọtago nke dị na dvd ha ọkwazila agba nke mbụ nwa agba nke ịbụọ ha ịkọnwụkwazi mmanụ eji eri okwu efele okwu si ya na mba gaba ebe ka ị ga-enweta ya na redio sapiensi ebe a nọmba 9 sapiensi aro ochuasị nke si federal housing estate Onitsha ọ dịkwazị na anyị nọla ọba ịgbagaba sinachi hotel nọmba 5 ze hero new world estate ọba Anambra State ma ị kpọọ nwuji na ebs radio tv ọka ị ga-akpọ nwuji na 08037845288 maọbụ gaba na welcome supermarket nke dị n'Ọka Road Ọnịcha ebe a ọ dịkwazị na St. Jude's Bookshop na Sacred Heart Parish ọ na-akpụ Ọnịcha dịkwazịa na Carism Bookshop Ese John and Paul Parish Awada ọ dị na Media House Bookshop Ukwani Nnewi Diocese dị na Trinity Bookshop Basilica of the Most Holy Trinity Ọnịcha ọ dịkwazị na St. Paul's Bookshop Holy Ghost Cathedral Enugu dịkwazịa na St. Mulumba Parish Enugu kwazi ọ dịkwazị na St. Patrick's Catholic Cathedral nke Ọka dị na Wisdom Bookshop nwa agụ agụlụ ọ dị na Izundu Child Supermarket nke dịkọtalụ First Bank n'oyi agụ Abagana dị na Mystic Light Supermarket nke dịkọtalụ Party House na Abagana ọ dị na Post Office Eke Ezi Owele dị na Parks Pharmacy niile ebe ọbụla ịba afọ Parks Pharmacy bụ ebe a jụọ fesi ya ị ga-enweta ya ọ dị n'afọ nwa supermarket Bunsak area Asaba Delta State dị na Citizen Supermarket Nnebisi Road Asaba Delta State ọ dịkwazị na Nwafọ Orizu College of Education Bookshop nke dị na Nsugbe dị na St. Martin's Catholic Church Ihala nke dịkọtalụ Holy Ghost Junior Seminary Ihala n'ikpeazụ si ọ dị na Obi Okenye St. Monica's Parish Ogede dịkọtalụ Afọmkpọ cheta na okenye n'okwuzi n'intanet ifedika na enwe mmemme nke kwa gi na ige nwuro n'oge ma bu ni choice telinu ma bu ni choice ta ajuju ma bu ni chima ofumo ibo ebe o metutalo o me na ni igbo chebilia na www.igboproverbs.com the call yonu www.igboproverbs.com mo chebilia na Facebook at Igbo Proverbs Okenye. At Igbo Proverbs Okenye. My Bay and Igwe 0706 4 9 9 9 5 5 3